0: Yes, nagpapanagot sa amin sa ito yung programa sa 97.1 OKFM. Hoy, magandang umaga tabi sa Angko family. Diyan tabi sa Santo Domingo. Hali tabi kay Mark Nero. Big play ko na tabi ang mapapa. Ooh, la la. And good morning, Jason. Aringko family. Kan Sagpon Albay, kay Helen Laing, Poy, Jeric, and Jacob. Magandang umaga tabi sa Enuga Boss. Alright? And, kumusta na tabi dyan sa mga minamaralsok pa sa tabi? Ano na? Oh, aga na. Unto na tabi. 15 minutes after alas 8 time check brought to you by
1: Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitaano, Legazpi City.
2: In every afternoon,
3: ining lalakni, pag nagkanta, garo nag-arual na baka.
4: Dalugdog, Jason. Okay,
5: hello mga mamshies and daddies! Para sa Baby Ko Diapers Tape. Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Maraming salamat po for making the 6th Baby, Mama, and Family Fair a success. Our generous sponsors, Sharmila Printing Press and Advertising, Shala Collections, Noong's Meat Shop, QZQ Zeolite, Nunez Land Surveying Services, Crispine Car Wash and Coffee Shop, Sisa Resto Bar, Counselor Sunshine Imperial, Casa Lorenzo, Sweet Treats Fashion, Buckland Food Center, AVP Catering Services, ANA Bed and Breakfast Inn, Converge Fiber X, Nun Store and Sumo Bento Japanese Cuisine, New Blossoms Catering Services, Traveler's House and Sinugba Restaurant, LCC Lounge, Jeff and Kate Dance Studio, Best Models Management and Events. Sa lahat ng mga pamilya na nakisaya at nakibahagi sa Baby, Mama, and Family Fair, maraming salamat.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Hi sir, good morning.
3: Good morning.
2: Anong pangalan mo?
3: Pedro Antonio.
2: Sir, dati ang mata mo, malabo ba yan?
3: Dati malabo po yun. Kung malayo, nakikita ko pong malabit pala.
2: Oh, nagpapa-ice pa ka, di ba?
3: Opo.
2: Nagpapatak ka.
3: Oo, oh, araw-araw.
2: Ngayon, after 2 months na pagpatak mo, kumusta na yung mata mo?
3: Okay na po. Maganda na po yung mata ko.
2: Malinaw na?
3: Oo, malinaw na po.
2: Yung sa malayong nakikita mong parang floaters, andyan pa ba? Wala na?
3: Wala na po.
4: Ang Insulong na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, pagdadami ka mo.
6: Kung ikaw ay 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: 97.1 OK FM, gusto ko okay ka. Oy, sino po ang tambalang Double D, Dalugdug Jason at Josa Casey? Hanggang 10 o'clock. And hello tabi kay Mark Nero ng Santo Domingo Albay, 854.

0: tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
1: Sinuma na, Hinebra na,
2: Jeans na, Lalo promo na.
1: Tingnan ang ilalim ng Sell Your Account
2: ng Hinebra product.
1: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
3: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
5: Hi, ako po si Jose Casey. Gusto ko

0: aura na maladyosa. Dahil sa kanyang taglay na pambihira, dala ay saya at karisma na wala sa iba. Sa kanyang mga tawa, siguradong mabibihag ka. Favorite DJ mula noon hanggang ngayon. Itanong mo pa kay Mayon.
1: Okay ka. On OKFM, it's Josa Casey.
2: This song is brought to you by
3: Biogesic Tablet.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: And
4: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: ninyo mas kaganda kasama ang nag-iisang diyosa. Haharuruta! Tara na at maki-joyride on OKFM. It's Casey!
1: Yes, maganda morning! Ay, nagbabalik po ang isang Josa. Josa Casey, kasama po ang tambalang Double D.
2: Dog and Josa Casey, ngayon tabi na first Friday ng buwan ng September.
1: Kereka. Ay, maganda morning sa lahat po ng mga manong drivers. Siyempre, patuloy pa rin po nagatid sa dot, hati na mga pasahero. Good morning! Medyo paos ng various lights si Casey dahil napalaban tayo kahapon dyan sa Sorsogon. Sa kasal ni Joses and ni Ezren. Congratulations and best wishes. Ayan, okay. Mr. and Mrs. Maceres. Sa Sorsogon.
2: Yes. Okay.
1: And nga pala, happy birthday sa lahat po nag-celebrate ng kanilang kumpleanyo today. Ayan, happy, happy birthday po.
2: Mm-hmm. And syempre sa mga nanay po naman na yaon tabi sa arongon yan. Sumanagaling tabi, Iki Aki. Hello! Tigigi po tabi kaming background. Ayun. Sendang mga works sa laog tabi kan harong.
1: Kerek. Oy, buti hindi natin. Speaking of birthday, si Sir Levy Salvador Olivar Jr. Kay Sir Levy Salvador Olivar Jr. Ayan, sana mabusog mo kami.
2: Charo. Yes, at pang-apat na araw agad ng buwan ng September. Grabe, ang bilis ng panahon.
1: Bilis, kaloka. Sige, kami po ang bahala sa tugtugan at chikahan. Kamu man tayo magbisibisihan sa indong mga harong dahil gusto ko.
2: Okay ka.
3: 97.1 Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka!
4: Estudyante, teacher, working professional na looking for quality laptop? Tumana sa AV Electronics. For as low as 6,500, igwa ka ng slightly used laptop. Yes, for only 6,500, may laptop ka na. Sulit, diba? Available brands. Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, and more. Igwa man in brand new printers. AV Electronics Albay is located at Barangay Autosite, Legazpis, malapit sa Arco. Contact 0977-812-7511.
2: Okay, FM time, 9:15.
5: This time check is brought to you by
3: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
6: Maraming salamat po for making the 6th Baby Mama and Family Fair a success. Our generous sponsors, Sharmila Printing Press and Advertising, Shala Collections, Noong's Meat Shop, QZQZ Alive, Nunez Land Surveying Services, Crispin Car Wash and Coffee Shop, Sisa Resto Bar, Counselor Sunshine Imperial, Casa Lorenzo, Sweet Treats Fashion, Bokland Food Center, AVP Catering Services, ANA Bed and Breakfast Inn, Converge Fiber X, Nun Store and Sumo Bento Japanese Cuisine, New Blossoms Catering Services, Traveler's House and Sinugba Restaurant, LCC Lounge, Jeff and Kate Dance Studio, Best Models Management and Events. Sa lahat ng mga pamilya na nakisaya at nakibahagi sa Baby Mama and Family Fair, maraming salamat po.
7: You listoon si padi kan iragrakan padihon niya. Immediate response. Ding duwa-duwa. Inagdasya ni padi niya bako para mag-happy-happy. Kuni para sa sarong trabaho na konsensya matibay. Marikas asin maasahan pirmi. Ining si padi na always ready. Arog kan bayo Jessic. Matibay magparahay kan kulog din payo asin kalintura. Matibay tainian most trusted fever and headache medicine brand kan milyong-milyong Pilipino. Kaya choose bayo Jessic. Unilab quality yan. Paracetamol is genetic.
8: Hanap niyo ba ay lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinam-nam na La Casa de Lechon. Formerly Moradas Lechon. Unang kagat, malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Rega Albay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433. O kaya naman sa

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
7: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulap.
9: Sinuma na, 11 na,
10: Chinstanalo promo na.
9: Tignan ang ilalim ng Selyo account
10: ng Hinebra product.
9: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, shali na!
11: July 16 to November 15, 2026. For DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Huwag kalimutang tingnan ng ilalim ng Selyo o cap ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
13: Yeah.

0: Yan na 7.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Oras natin. It's 42 minutes. Other. Ganina pa, okay naman na. O ngayon, parang medyo makulimlim. So, or dahil lang yan dyan sa Narnia.
1: Naan ka daw sa lapit sana.
0: Kaya nga bakit gano'n? Nakadim. Nakadim. Bumabiyahe sa oras na to. Actually, Kuya Jason, diba kahapon galing ako sa Sorsogon? Nakakatuwa kasi napansin ko lang dun sa daan papunta ng Sorsogon, sa gilid ng mga kalsada.
1: Yes.
0: Ang daming mga tanim na yellow bell.
1: Sogon.
0: Oo, ang ganda. Tapos wala nang ano. Wala nang, diba? Diba? Ito,
1: garo ka na nagsakay sa aeroplano.
0: Ganon. Na, maganda. Wag na. Ayoko na. Kasi mga friends ko rin naman yung mga yan. Ayaw ko bigay ng comment.
1: Ang daming turbulence.
0: Pero ayan, nakakatuwa dyan sa Sorsogon, Kuya Jason. Kasi ngayon, nakaka-good vibes. May mga tanim. Tipong bonsai lang, basta ang daming bulaklak.
1: Oo, no, yung kang Sorsogon. Hari sa Ina Park.
0: Sa Sorsogon. Yun, aganda. Aganda-ganda. As in. Sabi ko, sana dito din gawin. Pero wag na lang yellow bell. Mga biyahe, yung mga nagbibiyahe.
1: Pwede na mag-grab nun.
0: Pwede na mag-grab nun yung kalugay. Saka di ba maganda yung kalugay kasi nakaka-ano siya, nakaka-filter siya ng air.
1: Yes, saka medyo birding marahin.
0: Oo, yun kasi.
1: Panoon mo tabi kay Kalungay ang bilog na National Road. Magayon ba?
0: Ang ganda, di ba? Hugasan mo na mabuti, be. Wasi-wasi mo kay Maray. Talagang sabunon mo.
1: tapos pag mauran, medyo ano yung mauran ang Kalungay. Medyo
0: ano siya, medyo hindi maganda tubo. Pero siguro ang ganda ng mga daan. Oh. Tapos kagabi din, di ba? Gabi na ako muwi, siguro mga alas.
1: Wow.
0: Di ba? Nakakasabi ko, ay, kaya pala, di ba inano siya? Parang kinomplement nung kachismis.
1: Sana araw kabi kan sa bilog ng Pilipinas.
0: Sana, ganun. Tapos basta natuwa ko dun sa yellow bell. Talagang lahat makikita mo. Oh, tapos sabi ko, ba't ano? Ganda! Ang ganda lang. Sana meron din tayo. Yeah. Meron din sa Albay, di ba? Sa kanila yellow bell. Sa atin kayo. Oregano para wala lamok.
1: Tapos pag daytime, so yan.
0: Sean!
1: Sa tinampo, ng kulay green.
0: Ayong ano?
1: Kulay birdie. Kaya sabi ko, ang meron sa atin, birdie, pagkabi.
0: Hindi, ang sinasabi ko naman, yung Anes. Gusto ko yun, Beth.
1: Hello, tabi sa Bobiar family dyan. Tabi sa Siro Castilla, Sorsogon. Good morning.
0: Hello, good morning mga taga Sorsogon. Good morning po at ang Balang Double D. Patpatik will man tabi sa King Store, especially sa owner na si Ate Jan sa King Store. Magdadalawang taon na po kami, Daria. Good morning. Sige.
1: Sa mga taga-bakline, baka kay Elbay, good morning.
0: Ayan, hello po. Talaga? Sige. Masaya yan. Pero balik tayo doon. Kung ikaw, Kuya Jason, kung ikaw ay magkakaroon

0: araw nakapangyarihan, ano ang itatanim mo sa gilid ng kalsada?
1: Talunggay.
0: Di wala kang ano, wala kang pagkain, wala kang...
1: Inaralita na pagkatabi nila para sa mga kakawyan sa gilid-gilid ng puta.
0: Oo, wala na.
1: Pwede na natabi na buktakan kay Kalunggay.
0: Kalunggay. So pag sinabi mo, pag nakakita, maganda, maganda. Kasi doon nga, sorsogon. Pag sorsogon ka na, yellow bell. So sa Albay, Kalunggay. Di ba? Saya.
1: Albay, Kalunggay.
0: Albay, Kalunggay.
1: Para tinagi... Malunggay pandesal.
0: Malunggay pandesal. Actually, tinanim po yan para sa inyo. Parang kumbaga may ano sila, may identity, yes. Kumbaga. Nakapaganda ka na sa ano, sa mata.
1: Nakapabawas.
0: Sa gilid. So, kalunggay na sana kung gusto namin nito.
1: Kalunggay na sa tabi.
0: Kamatis.
1: Kapag ang kalunggay tabi, binutubutan kang habagat, pag natumban, dahil mo na makatim, iki-out.
0: Kala niyo po yan.
1: Kasi magkatabi, mabagsang kisarong sanga.
0: Wala na, bamba. Okay, ang batag naman, hindi naman pwede. Di ba? Paano naman pag umulan? Taklo bang windshield? Diba? Hindi naman pwede. So, kalunggay tayo. Kalunggay for the win. Oo, eto. Hello, good morning, Tambalang Double D. Pasyarot po sa akin habang nakikinig sa kwentuhan. Galing kay Mark Nero. And hello sa'yo, good morning, Mark Nero. And kayo, ano bang gusto nyo itanim? Good morning, Tambalang Double D. Pabati naman po kami dito sa Puro 4, Kilikaw, Daraga, Albay.
1: Na ano ka man tabi, Pati Mabinyudo? Tiktama, tingkitarami. Pusnat ano ako sa Indong Dua. Baka pigulupan niya kita kang kalunggay.
0: Bakit maganda yung kalunggay, Pati Ma? Oo, ito halimbawa, medyo tagutom o kaya gusto mo ng tea, di ba, bumabiyahe ka. Mag-ano ka nalang, kumuha ka nalang doon, madala ka ng mainit na tubig.
1: So, medyo harlan ko tabi ang, ano yun eh, so, uric acid, pwede.
0: Wow, parang Doc Jason. Itanong mo kay Doc Jason. Ay, eto, ako pili tabi ang gusto kong itanim.
1: At ang
0: pili, hindi nga pwede, makakabangga, makakaano.
1: Makakatumba yan.
0: Makakatumba, yung akasya nga, hindi pinayagan yung pili pa. Pero maganda rin naman yung idea niyang pili. Pero yung pili, itanim mo na lang sa ano, sa paso. Malunggay, malunggay talaga for the win. Ano pa ba yung mga ano, talong? Pwede ba ang talong?
1: Tapos, gusto mong maging karlagan, tanong mo kay Karabasa.
0: Ha? Kalabasa? Kaloka naman yun. Baka naman mamaya matakpan na yung highway. Pag nagkadal-kadal na ang lunadan, nasa Albay. Kaya hindi ako nagsabi niyan, ha?
1: Hindi, wala kami kasinabi
0: dyan. Wala kasinabi. Binasa ko lang po ito, ha? 8188. Kaloka ka naman. Malay mo naman, di ba? There's always a room for improvement.
1: Madri kakao, pwede man po ang basta warang... Tayangaw.
0: Madre kakao. Madre, di ba yun yung pantanggal ng ano? Ng mga, yung mga lumilipad-lipad. Gamu-gamu.
1: Tayangaw.
0: Gamu-gamu. Tayangaw yung mabantot yun, di ba? Oo. Eto, Ate Casey, eto lagang pang panalo. Tanglad. Tanglad for the win. Oh, why not? Pwede. Di ba? Mga tanglad. Alam nga yung tanglad, yun nilalagay, yes, sa ano, sa may man, sa manok.
1: Sige, alam nalang ganyan. Anything na... makakapagbalik ang kakulay na birdie sa ating kapaligiran, why not?
0: Why not?
1: Basta so, dahil maging, piligro sa mga biyahero.
0: Oh, eto, Ate Casey, alugbati. Ano, alugbati? Alam ba yung kulay violet?
1: Yeah.
0: Alugbati. So, ang halaman na mumulaklak na lang, tabi, para mabango pag dumadaan.
1: Buktakan mo, tabi, dyan ki, bahay kubot, ayun na.
0: Bahay kubot. Ano yung sita o bata o patani. Dapat meron din tayo ganun. Kasi di ba, nakakaingit yung sorsogon. Kasi meron nga silang yellow. Hindi ako nakamove on sa yellow bell. Sa Albay wala tayo.
1: Hindi kita ka naubsan.
0: Hindi ako naubsan kasi ang ganda. Bakit tayo wala?
1: Mag-enjoy ka na pagkabanggin. Ibang kulay birdie dyan tabi sa saka.
0: Ayoko. Gusto ko yung natural. Ayoko kasi sila lang masaya dun. Eto, anong talampunay?
1: Kalampunay.
0: Anong talampunay?
1: Talampunay ba nakatabi ka sa ano yan? Anong pambulong iyan? Tapos
0: talaga?
1: Ay, ibang
0: ginagamit ng talampunay? Pwede naman po, Ate Casey, sa luyot. Ano sa luyot? Basta yon. Alam, oregano. Sige, honest po. Halabaw ng tiwa-tiwa.
1: Sabi na kitong sarong taga malipot, kang nakakalampunay na tabi siya, nag-dive na tabi siya sa National Road, taon na niya, swimming pool.
0: Ay, ano, meron siyang gano, may gano siyang epekto, nakakaloka pala yung kalampunay.
1: Senior nga, nakakalampunay.
0: Nakakalampunay.
1: Ay, sige na.
0: Honest po natin, 9 minutes before 10, gusto ko?
1: Okay ka.

0: This song is brought to you by
1: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Baby Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years.
3: AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best.
2: AVP Catering Services.
3: AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Roses Avenue, Legaspi City. Follow us on Facebook.
4: Kidney care time!
5: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Yeah!

0: morning nyo mas gaganda kasama ang nag-iisang diyosa. Haharurot na! Tara na at maki-joy ride on OKFM. It's Casey!
1: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Alas natin at 11 minutes. Makalipas po ang alas 11 ng tanghali. At syempre, dire-dire-dire-dire-diretso pa rin po tayo sa ating pag-joyride. Ay, butihin ko na magandang tanghali yung mga taga, ano ah, mga taga Machichu Chicken.
2: Yahoo!
1: And Machichu Boneless Chicken. Ayan, hello po sa inyo. Maganda-magandang tanghali.
2: Wow!
1: And of course, maganda-magandang tanghali rin sa mga taga Bokland. Ayan, lagi silang naka-OKFM sa lahat po ng staff. And of course, sa lahat po ng mga kumakain diyan ngayon sa Bokland. Ayan, hello po. Magandang tanghali. At syempre, maganda-magandang tanghali din. Ayan, kay Marichal Noga. Lian Taron Noga. Ayan, hello sa iyo, baby girl. Kay Maring Masel. Ayan, sabi niya, nako, mani, pati ang solar tabi dyan, maliwanag, ganununun. Ayun, magagano. Pero may ka nagpapasorsogon, ha? Ayan, hello kay Maring Masel. And, ano daw to? Ate Casey, dapat ang magandang tanim, mga halamang namumulaklak para mabango pag dumadaan. Wow. Naman, why not coconut? Sige, ipropose natin. May papropose na nangyari, kaloka. Sige, ay, syempre pati hindi natin ang magandang tanghali ang mga taga Nong's Meat Shop. Ay, lagi rin nakikinig po sa atin. Ayan, si Boss Norman Embudo. Hello, mga taga 101 Shopping Mall. Hello po sa inyo. And yung dito sa ano, yung sa mga taga Darwin Solano Events. Ayan, hello po mga taga Space Yard. Maganda-magandang tanghali. And of course, mga taga Do XM! Kay Sir Richard. Ayan, maganda-maganda tanghali po. And of course, sa gabos na sabing nakatutok, ngunyan na pagkaaga. Ayan, mantang si Casey medyo paas ng very slight. Ganoon tabi ako ng concert kasubanggiya, no? Once again, congratulations and best wishes to Joses and Ezren Maseres. Nabay. Sige, dire-diretso po ang ating pag-joyride ng ating pagsasayaw. Dahil gusto ko, okay ka. Here's Katy Perry, The One That Got Away.

0: 97.1. Magbabalik kami. Okay, FM. Gusto ko? Okay ka.
1: Red Horse Beer. Masarap. Suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes, o eye strain na yan? Huwag na mag-tiis dahil andito na ang iBerry.
6: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako. At mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo. At sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko ko po, lalo na paggising ko sa umaga.
5: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
7: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, sa Godvirac, asin Biga Catanduanes. Bukasin dapon aras 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kay puhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
8: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo.
9: Balik eskwela, balik laki ka. Lucky Educational Supply, Bicolanja's complete bookstore. Basta magaling, batang laki yan. Inside.

0: 99.1.
1: Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
2: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax

0: Stay active, stay confident with Frida.
1: Ayang saya niya, bakit kaya?
2: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

Lunch time till break time. Lahat ng yan, gusto mong imine. Mahamiso ng mga hits na makakilig. Sabayan pa ng mga cool na hirit ang DJ na mahamis na Contra Diabetes. On OKFM, it's Sugar Asuka.

0: hindi na ako nakakapag-intro ng formal. Nang dahil sa time check na na yan. Ano? Iba ka doon, imilyonaryo. Ay! Kaya na mas paborito ko! Oras, hati din sa atin ng Neem's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix with Consental Brain Enhancer at 100% organic pa ito. So ano pa, itry nyo na ang napaka-healthy, imemoryado nyo na yan, ang Neem's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix now available at Neem's Wellness Center. Ay nako, sugar! 2 days na lang, Lunes na naman! Ayan ha, para medyo maiba naman po yung mindset natin. Hindi yung every Sunday sasabihin nyo, hi, bukas, Lunes na naman, i-advance na natin yan. Biyernes pa lang po ngayon, pero isipin nyo na, ay nako sugar, 2 araw na naman lang, Lunes na naman. Aww. O diba? Mindset lang yan. Para at least pagdating ng ano, pagdating ng Sunday, hindi na kayo na i-stress. In advance nyo na. In advance nyo na yung stress ninyo. Diba? Okay. Kayo na ang advance. Anyways, hello, hello, hello. Magandang tanghali, everybody. Happy Friday! Thank God it's Friday. Thank God I'm foggy. Fogging foggy sa sarili. O, di ba? Dapat ganun. Madali lang, madali lang. O, dali. Naubusan ng ano? Naubusan ng bed sugar azúcar, no? Ang ano kasi, ang daldal mo sugar azúcar. May chinecheck kasi yung message dito. Parang may sinan kasi yung brother-in-law ko. Alright. Ayun, yung active dengue cases, no? Ako, ito, kaso ng dengue sa Albay, ito, ha? Total of 11 deaths na mga ka-okay. Aww. So, araw-araw po namin kayong pinapaalalahanan, lalong-lalo yung mga chikiting po natin. Kasing number of cases sa Legazpi umabot na ng 328 ng dengue yan, ha. Sumunod ang Bakakay ng 211. Sa Daraga, 143 of dengue cases. Tabaco, 125. Malilipot, 110. Matnito, 69. And of course, hindi naman patatalo ang Vice Mayor Aguas, di ba?
1: Hindi naman na pahuhuli.
0: Ikaw talagang sugar. Dengue yung pinag-uusapan. 37 sa Santo Domingo. Ayan. So ano po tayo? Ingat-ingat lang po tayo at panatilihing malinis ang ating kapaligiran. And batiin natin ng happy, happy 7th birthday si Alonzo.
2: Happy birthday!
0: Ayan. Kuya Alonzo, sana mabusog mo kami.
3: Wow!
0: Happy, happy birthday and more birthdays to come. Kasi gusto ko okay ka. Right now.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko? Okay ka. Ayan. Bigla mo na naman naaalala yung crush mo na si Dao Bing Su.
1: Wow!
0: O kaya naman si Washley.
1: Wow!
0: Sino ba yung crush mo sa F4? Baka si Vanessa Wu.
1: Wow!
0: Ako, hulaan nyo kung sino yung crush ko sa F4. Malamang hindi lalaki, no?

0: crush ko sa F4, walang iba kundi si Sanchay.
1: You did right!
0: Kaya lang, no, I wasn't able to, you know, mourn para kay Sanchay kasi nga sabay sila ng kanyang kakambal sa second life.
1: Aww.
0: Na maalam, no? Anyways, diretso po tayo. Iyak ka na naman, Sugar. Iimot-imot ka na naman. Ay, batiin naman natin yung ka-okay, mga ka-okay po natin dyan sa Alice Corner. Yan, lalong-lalo na kay girl na may ka-appearan sa maniklum. So may ka-appearan sa maniklum, ano, itago natin sa pangalang Angela May.
2: Wow!
0: Solo ka lang sa kwarto mo, tapos may nag-appear sa Amon. Ano kayong gagawin mo? Ginawa niya, tumakbo siya eh. Siguro ang yaman-yaman natin ni Angela. Ang dami-andaming viewership, no?
2: Wow!
0: Ang yaman-yaman na sa kaka-content creation. De! Saan na naman ba ang iyong dive? Kayong weekend. Isama mo naman ako sa mga papadiving mo. Alright, nagpapatuloy po. Sweet lunch break with Sugar, Azucar. Batiin din natin. Maka-okay po natin dyan sa Ben's Baker.
2: Yay!
0: Yan, hello po sa inyong lahat. Ang oras sa buong Pilipinas, 47 minutes after 12 o'clock in the noontime and time check, ay hatid po sa atin ng Premier MD. Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, ECG, X-ray, pati na rin ho, libreng gamot!
2: Wow!
0: Premier MD, located along Quezon Avenue, Legazpi City, near Ayala Malls, Legazpi. Isang libreng yakap at may libreng haching! Kay Sugar at Sugar. Bigla na ako umaatching ngayon. Isang libreng yakap.
2: Yay!
0: Mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
3: Okay, okay, okay, FM.
2: Gusto ko. Okay ka.

0: Uya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamisan ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Good afternoon, everybody. Sweet afternoons po ulit with your favorite love songs till 3.
1: You do!
0: Kasama pa rin po Sugar Azucar on a Friday. At sabi ng pag-asa, magiging maganda ang ating panahon ngayong weekend.
2: Wow!
0: So for sure, magda-dry ang mga labada.
2: Wow!
0: Di ba? Yung galing ka ng work, stress na stress ka, no? Pagbukas mo ng bahay ninyo, ang dami mo pang labahan. Parang dumobli yung stress sa buhay mo, no? Huwag mo kasi iniipon yung mga kailangan mong gawin na pwede mo nang tapusin ngayon.
3: Nayot mo, Sugar!
0: Ayan tuloy, iniipon at iniipon mo, naipon lahat ng lalabahan mo ngayong Saturday. Excited na kayo? Excited na ako, Sugar, magkula. Diba? Good luck na lang. Pero magiging maganda na yung panahon po natin dito sa Bicol Region ngayong weekend, mga okay. Nako, sana ganun din sa ibang parts ng Pilipinas, no? Lalong-lalo na sa Metro Manila and papuntang north, mga okay ng Luzon. Kasi nga hanggang ngayon, bahang-baha pa rin ang Bulacan tsaka parts ng Pampanga, mga okay. Alright, kasama niyo po, Sugar Azucar. Uy! Text naman kayo, oh. Paramdam naman kay Sugar Azucar with your greetings and requests at 0931-106-7672 o kaya naman 0994-467-9117. Happy weekend po sa kanilang lahat. Ano lamang barang? Ansi mong plano nga ng weekend? Sabi nga ni Isadaragano, ano ba ang mga balak po ninyo kayong weekend? Ako, sana wag naman maitim na balak, ha? Sana mabubuting balak po yung mga pinaplano nyo ngayong weekend. Ano? Okay, yung mga ano naman dyan, yung mga young people dyan. Sasabihin nyo naman, pag Friday night, basta may alak, may balak. Huwag ganon. Magpaka-responsible kayo sa mga buhay ninyo. Shout out naman ako, Sugar, kay Renato Acejo na masipag magtrabaho.
2: Wow!
0: Sige lang, Renato Acejo. Sipagat mo pa at malapit ka ng umaman.
2: Wow!
0: Diba? Sipag at tiyaga. Abatiin naman natin lahat ng mga fellow working people natin dyan na Friday na Friday pero parang Lunes lang ang stress. Biyernes na Biyernes pero yung stress mo parang Lunes. Huwag naman ganun. Sana feeling relaxed na po kayo. Ano ho? At ang labas po, ang pag-time out ay alas 5, ha? Oo naman, Sugar. Magmula nung na-discover ang biometrics, hindi na kami nakakaalis ng alas 3 ng hapon, Sugar. Parang may biometrics na pala, no? Alright, may biometrics parang yung fingerprint mo. Yeah, yung mga ano ngayon. Mga innovation. May batiin naman natin si Mark Anthony Balancin. Sabi niya, pakilita man po mga taga Highland Construction.
2: Wow!
0: And hello po mga taga Highland Construction. Lalong-lalo na kay Larry and Johnny. Magandang hapon sa inyo mga tropa peeps. And saying hi to Ati Edlyn Morcoso. Alright, na oras sa buong Pilipinas, 25 minutes after 1. And time check ay hatid po sa atin ng Rice Coffee Mix. Rice Coffee Mix 14 and 1 plus 1. Masarap na, healthy pa.
4: Sugar Azucar.
5: Okay ka.
6: This song is brought to you by
7: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo.

0: 97.1 OKFM. Gusto ho, okay ka. There you go. MYMP, make your mama proud with specially for you. Diba? May isang taong talagang ibibigay sa'yo na specially at exclusive para sa'yo.
1: You can do it!
0: Ako ay parang ako ay para sa'yo lang at wala ng iba.
1: You can do it!
0: Ito ay exclusively for you. Naku, ano kaya yung exclusively for you? Hindi ko to ipamimigay. Ano kaya yung exclusive na yan, no? No, i-ano yun naman sa akin, i-ing-ing manino kay Sugar Azucar. Sugar, kami po, ay, maliban sa biometrics, dapat meron ding selfie. Nako, feeling ko, Coach Ambe, gwapong-gwapo ang big boss mo sa'yo. Diba? Maliban sa pagpasok, pagkapaglabas ng opisina, may biometrics na, may selfie pa. Diba? Parang kulang yung araw ng boss mo pag hindi nakikita ang iyong kagwapuhan.
2: Yay!
0: Coach Ambe. Tsaka ba din na maka-okay po natin dyan? Sa Mayon Sky Drive ATV Adventure. Yan. Lagi nakikinig sa OKFM. Tsaka, batiin din natin na Jonathan, grabe, gwapuhunon ang driver mo.
2: Wow!
0: Nata, ano, nagpa-rhinoplasty surgery ba yan? Ba't ang tangkad-tangkad ng ilong? Matindi, ano? Jezer Villanueva. Nagpa-rhinoplasty surgery ka ba? Alam ka, garo iyan binerasyon ng dungo mga ka-okay. Hello to you, brother. Tsaka sa mga ka-okay po natin nag-drive sa oras na ito. Anyways, ang oras sa buong Pilipinas, 45 minutes after 1. And time check ay hatid po sa atin ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Also brought to you by Technogas.
3: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
4: Okay, FM!
5: Gusto ko, okay ka.
6: This song is brought to you by
7: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Kahit tagal din.

0: gusto ho. Okay ka. Sugar Azucar headed to the third and final hour ng Sweet Afternoons. Nako, ang bilis talaga ng oras, mga ka-okay. Pag-greet naman po kay JJ Pacheco na nag-work po dyan sa Mariawa. So hello to you, JJ Pacheco. And sa mga ka-okay po natin sa Mariawa, Legazpi City. Tsaka sa mga ka-okay po nating Pacquiaoan.
1: Wow!
0: Pacquiaoan na Arawan pa.
1: Wow!
0: Diba? Kayo na ang paldo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Nako, bukas, bakasyon hanggang Linggo, no?
1: Wow!
0: Kaya ilabas na naman ang jean. Yan naman ang motto ng mga tropa nating Pacquiaoan. Diba? Tropa natin sa construction, no? Oh, ano yan? Buroyong-buyong na naman tapos burungaga na, no? Bakit kaya ganun yung mga tropa natin sa construction, no? Panagiinuman pagkatapos suntukan. Alright. Ikaw kasi hindi mo hinahalo yung semento. Mas marami yung tulog mo kaysa magpukpok ng pako. Ayun yung mga issue nila, no? Anyways, Sugar Azucar po at ang oras sa buong Pilipinas. It's exactly 3 minutes before hitting 2 and or 3 minutes after 2. Time check hatid po sa atin ng Premier MD. Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City. Also brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Papa, gusto ko. Okay ka.
4: Okay, FM.
5: Gusto ko. Okay ka.
6: This song is brought to you by
7: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: Uya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamisan ka, Sugar.
1: Okay.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. There you go. The legendary David Pomerantz, you know, reviving an OPM song of Joey Albert.
1: Wow!
0: Tell Me. O, diba? Ano yan? Present tense. Pag past tense, told me. Corny-corny mo naman, Sugar. There you go. Nakaka-proud naman yung mga ganun, no? Foreign artist reviving, Pinoy songs. Katulad ni, maliban kay David Pomerantz, di ba si, ano, si David Archuleta.
1: Wow!
0: Siya din nag-revive nung kantang Forevermore ng Side A. Pero mas matindi si, ano, ha? Mas matindi si Brian McKnight. Kumanta ng original Tagalog song talaga.
1: Wow!
0: The Sorry Song, di ba? Ang daming islang na word ni Brian McKnight. Anyways, welcome to the third and final hour of Sweet Afternoons. Sugar, may balita ka po ba ng presyo ng petrolyo for next week? Nako, wala pa akong ano, naaamoy. Baka, we will update you kung magkakaroon ba ng galaw sa presyo ng petrolyo next week. Pero ngayong week, parang dalawang beses nag-ano, di ba? Nag-rollback mga okay.
1: Wow!
0: Sana, kung more birthdays to come, more rollbacks to come. Nakakamiss na magpakargang 50 pesos, no? Pasakamiss yung 9 pesos nung panahon. 9 pesos na diesel. Ano kayo bumalik pa yun, no? Parang napaka-imposible na. 22 minutes after 2, and time check ay hatid po sa atin ng Best Cafe. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa. Sugar, si David Pumarin po, may ni-revive din po ba? Anak ko, hindi po yung singer. Basketball po. Basketball player po yun. Ma'am Ted. Tsaka hindi David ang pangalan nun. Dindo. Dindo Pumarin. O, batiin natin mga cookie natin sa Ravax Animal Bite Center. Hello po sa inyong lahat. Gusto ko, okay ka.
2: Sugar? Asukar!
3: Okay ka!

0: Gusto ko, okay ka. Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
1: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR, Animal Bite Center, is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR, Animal Bite Center, with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas in Dapon, alas 8 kiaga, hasta alas 7 kimanggi, Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kay puhan na mahal ang garantiya sarong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
2: Aumbasihan ng matinding taga-alaga ng kotse nyo? Pati for sale at delivery, sila na din ang bahala sa inyo. Base Auto Care and General Services is now an authorized J&T Express outlet and drop-off point. Magnegosyo o personal na pangangailangan man, ang Base Auto Care and General Services ay handang-handa na to provide you a reliable and efficient parcel handling services. Base Auto Care products ay available na rin sa Shopee at Lazada. We are located along Porok 5, Biga, Legazpi City, and our main office along Peñaranda Street, Legazpi City. Mas nabasihan ng all-out alaga ng kotse mo, pati na rin parcel at delivery ninyo, Base Auto Care and General Services is the one.
3: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
4: Taga Santa Rita, Samar.
3: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Matagal na po, Kuya Buhin, kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
3: Mm-hmm.
4: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor, wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
3: Mm-hmm.
4: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ganun din. Yung chan niya sumasakit.
3: Mm-hmm.
4: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko rin ng rice capsule.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus
6: 1. 97.1 OK FM. Gusto ko, OK ka.
7: OK FM.
2: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon, unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Rega Albay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
8: Noong pali, natatagaro problemado ka?
9: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na dahil pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi.
8: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
9: Ano man ang 8SAC?
8: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
9: Aw iyo, mapa-8SAC ako Padi.
10: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, 2nd Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: Name.

0: katulad ng serve ko sugar azúcar. Wow! Parang galing kay Alex Iyala yung sagot na yan, ha? Gaano ba kalalim yung pagmamahal mo sa akin? Sabi naman ni Alex Iyala, sugar, katulad ng kalalim ng service ko sa tennis, o diba? Nangarap ng gising si Sugar Azúcar. Sugar! Di pa lamang nga na ganduwang taon, ha? Behave! Alright, anyways, uy nga pala, before I say goodbye, batiin ko lang lahat ng mga birthday celebrant natin, lalong-lalo kay Alonzo. Yan! Alonzo, happy birthday to you. This coming from Vice Mayor Mark Aguas. Yan, happy birthday daw. Tsaka, to my sister who will be celebrating her birthday tomorrow. Kay SPO 100. Parang sumobra sa, ano, sumobra sa ranggo, ano. Kay SPO 100, I mean, akala namin sugar SPO 10 lang. Bakit yung kapatid mo SPO 100? Eh, trip ko yun. Tita Ay, happy birthday. Yan. September 5, 2026. Osha, that's about it for your DJing Mahamis na contra diabetes.
1: We love you, sugar. Sugar na azúcar pa.
0: Sugar, azúcar, mapa sa inyo ang tamis ng weekend.
2: Wow!
0: Mapa sa inyo ang tamis ng buhay.
2: Yippee!
0: Kasi gusto ko. Okay ka, bye-bye!
3: In my Gaspi City. Okay, FM.
2: Sugar, azúcar.
4: Okay ka.

0: dong ka pa ka partner na mahiligon sa
1: Ahoy!
0: Maski mga sawi, mababataghoy. Andro Deji na sigurado mong masasakyan. Pag siya ang magpatalilig, sigurado ika mapapapikit. Kakangirin. On OKFM, it's Kapa Morgan.
1: Morganatic!
2: Automatic!
1: Ohoy! 10 minutes na makalipas ang alas 3. Welcome na sa Rush Hour. Ngayon po na aldo ng Biyernes, September 4, 2026. Yes, trikwilo na naman sa 0931-1067-672, 0994-467-911.

0: 97.1 OK FM. Gusto ko okay ka. Ayan, pampamata, pampagising doon sa mga medyo inaantok-antok pa. Ayan, balik na naman sa inyong mga pinagkakaabalahan sa araw ganing oras ni na sa indong pagkahapon. Pero syempre, din hanggang paglingawan ang merindala na. Alright, kasama niyo po ako ang sa indong kapasadang cowboy na mahilig sa
1: Panunaan?
0: Ohoy! Kapa Morgan, habang nagugurang, mas minatindi sa tirikwilan. And yes, ako na po ang bahala kan music and the Consuelo sa merindalan. Araw kan dati, bahala naman ka mo. 19 minutes na makalipas ang 3 p.m.
2: This time check is brought to you by
3: Buklan Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
2: This song is brought to you by
4: Lemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: Meetup. Nakabarato ka na, kikita ka pa!
1: Kuya! Kuya! Alam mo po siya nangyari kang World War II?
2: Iyo, nata.
1: Sige daw nga, kuya. Tara mo man daw sa kuya at isurat ko.
2: Okay, sige.
3: Bang, bang, bang! Boom! Pshing! Bang! Boom! Boom! Ah!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sama tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda. Okay, FM! Rush Hour!
1: Gusto ko, okay ka!
2: Morganatic Automatic!

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, Easy Mill,
7: Mark Mugen,
8: Emil, and Vince of EBTK.
9: Leon, extra strong beer.
10: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Drink responsibly.
12: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
13: Paribibeng!
14: Ah!
13: Iba na ako?
14: Masaya na naman kita.
13: Mabakal ako keep ang plaster degree sa bitis ko ta pinuloy ka't ako kasubanggay.
14: Pinuloy ka't ka kasubanggay? Ataman!
13: May liga baga? Kaintra baga ko sa liga?
14: Usa ka, kata ka magpupulikaton, bangko ka baga?
13: Iyon na nga ni, sisa ba na de pulikaton ka to? Bangko na sa nga ni, wala pa kitukawan.
15: Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, invitations, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mod, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Travis Legazpi City with branches in Barangay 19, Rizal Street, Kabaangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice.
16: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
17: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premal Season 4.
19: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
18: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
20: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027.
21: At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: Kasama tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: Eka.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa masarap na hapon.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.

97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Ayan, napapaulala ka na naman ka na ginatan. Bihirano daw ako makakaong kang ginatan na yan. Bihirano ng maray. Siguro, ano na, sobrang ng duwang taon na dahil lamang ako nakakaong kiginatan. Hirap man, ikapa Morgan. Babasa kita kay mga text ano. And welcome na sa tuyang second round rush hour ngayon po na Friday. Once again, it's September 4. Happy birthday sa lahat ng mga may birthday ngayon. Ayan, happy birthday na lang ano. Ayan, sorry ka pa Morgs, nagubot tabi sa isip mo kan Unchained Melody ni Elton John. Ayun man ang gaad na medyo na ko yan na kabarliktad sa isip ko. One more night pala ni ito tabi ka pa Morg. One more night? Garo! Pigla lang si mo na naman ako. One more night si Phil Collins iyan. Dahil na, gay garo na ito tamaan ka ining texter ta. Mas ginubot mo sa isip ko, One More Night by Elton John. Gari, indad, di ko sigurado, pero gari wala man kan si Elton John. Ang aram kong may One More Night, si Phil Collins. Inda? Pero good afternoon sa imo, ha? Baka di ka pa nagmimirendal tabi. Kapa Morgan, pa-shoutout naman ang Angko family sa Santo

0: Pasi Corporation Building.
1: Lakandula Drive, Tagas Dargal Bay.
0: For promos, visit their FB page.
1: Sisa Resto Bar.
2: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
3: Kobe! Kobe! Kobe! Nataro kayo niyang grades mo, harap babaon!
4: Ay, sorry nanay, sorry!
3: Anong sorry? Sayang barang kang pagtaklase ko sa Indo ni Kuya mong Lebron! Ubus na to, gabos para riho ka mo, anas! Pero pag abot sa basketball, lang kitibay nyo, bayo pa ka mo nag-MVP! Tapos siyempre, pag sa eskwela, kulilat ka mo, aw anong na tayo!
4: Nay, sa basketball kaya, may pig-apod na teamwork!
3: Teamwork?
4: Oo, teamwork!
3: Klase ka!
4: Sa exam, difícil ang teamwork!
3: Teamwork kong pandok mainilisnos ko yan! Dumig diga, apoda na si Manny mong Lebron! Polos ka mumula, daing pag-asa!
5: 97.1 Good morning, madam. Anong pangalan mo?
6: My name is Rosita Villagracia.
5: Ano yung kwento mo sa kape? Sugat mo na hindi gumagaling.
6: Gumaling na siya, ma'am. Oo, nawala na siya. Ako kasi, ma'am, takot ako sa sugat.
5: Malaki ba yon?
6: Opo, ma'am. Lumaki kasi di nga ako makalakad. Tapa ako.
5: Mamaga.
6: Dalawang iskapin lang ko ang nainom ko noon. Nawala na siya.
7: Ang means ng mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
8: Hello po! I'm Dalugdug Jason. Sure ako na ikwadigding medyo may usual behavior na mago mag-inom kibulong, pigalat ko na mag-grabe bago agapan. Dahil pwede na daa sa pa-rest-rest sana. Patubig-tubig o kung anong home remedies. Alagad habo man nabayaan kan si ipon. O ano, I am reminding you po na ang delayed medication na itabi nakakatawang para mawaraan si ipon. Sa oras na makamati kienot na sintomas din si ipon, mag-Neusep C Plus with zinc na. Mantang tigpa para pahaloy kaya, mas nagdadakul na ang si ipon virus sa hawak na pwede pang makaulakit sa iba. Sa mga enot na aldaw kan sintomas, yaon man dyan ang pinakadakul na si ipon virus kaya dapat aga pa natulos. Kaya sa first sign of sipon, mag-Neusep C Plus with zinc tulos. Igwang zinc that helps boost immunity. Taba nga ni mas marikas maray sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Pag binulong tulos, tulos man ang pagrahay as in matipid kumparado sa pabayaan na maggrabe pa as in mahal ang burulungan. Pag marikas marahay, tulos man makakabalik sa trabaho as in mga importanteng gigibuhon with zinc tulos. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neusep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Stay active, stay confident with Frida.
1: Paling Pipeng!
2: Aw!
1: Papakali daw ako kita, Wiyo.
2: Aw, arin dig paling digaw. So, nasa pak?
1: Aw, nata. Igwa ka kang nabungag.

0: Padi, padi, kung igo akong sanggatos na dulce, asin kinaon ko ang 95, ano ang igo ako?
1: Kapasluan, padi. Pasluon ka. Magagadang ka sa diabetes, taagason ka.
2: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka.
3: Hi!
4: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
3: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
4: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
3: Oh.
4: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
5: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
6: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
7: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Pag-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaan Legazpi City, in front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.

0: Eto na si Don Emilyonario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

97.1 ng KFM. Gusto ko, okay ka. 22 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi. Say magandang gabi, Legazpi City. Good evening, Bicolandia. Diyos Marhay na Banggi, Province of Albay. And a happy Friday night, mga ka-okay. Yes, it's TGIF. Thank God it's Friday. Happy Weekend Eve, mga ka-okay. Yep, ikapetso 4 po. Kanabulan ng Setyembre 2026. Again, happy Friday night po dyan sa inyo. Yep. Fast mode na naman ang kagabsan. Walang pasok ang ating done for this school sa ating mga students for this week. At syempre sa mga working people natin sa government offices. So guys, enjoy your weekend. Yeah, saying happy dinner din. Yung mga kumakain at home or kumakain outside tonight, happy dinner po dyan sa inyo. For sure, bumbo yan, ha? Nagdi-dinner tonight at home. Ganun lang apirtikan mga pamanggihan tonight, ha? And also, sa mga namamanggi din po dyan, sa inda pong boarding house, apartments, or eating dinner outside tonight, it's either after their work or nagkaya ang kumain sa labas ngayong gabi. Happy, happy dinner po. Might as well, so busy-busy na rin dyan. Dyan po yan sa may Midnight Market ng Daraga. And dito din po sa may Midnight Market ng Legazpi City. Friday night eh. For sure, busy-busy naman yan. Alam siya. Sa Banggi na, mga kaibahan niyo naman po, ang Don Romantico kansa Indong Radio, ang milyonaryong baku lamang suplado. It's me, Don Emilio Nario. Magdarangugan at mag-iribahan po kita till 10 p.m. tonight with Kuya Denden dito po sa The Big Night. Maliligon at open na po ang sukuyang text line. Send na po ng inyong greetings

97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. 39 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi. Say hello and happy evening. Yan, sa mga solid ka, okay po natin dyan. Sa may barangay Dapdap, barangay Buragwis, barangay Puro, at barangay Lamba, Legazpi City. Hello po dyan sa inyo. Happy, happy Friday night. Again, say hello and happy evening po sa mga solid talkie po natin dyan sa may barangay Dapdap, Buragwis, Puro, Lamba, at Maslog. Tama, Alamba, Legazpi City. Oh, magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Happy, happy Friday night. And also, yan sa mga solid coffee po natin, enjoying the night. Yan po yan sa mga Highlands Legazpi or here in Sawangan Park. Ito naman syempre sa mga sikat na pasyaran, hindi po yan sa Legazpi City or here in Albay. Magandang gabi! It's Friday night! For sure, mga solid coffee po natin, enjoying na naman ng Sendang Banggi. Diyan po yan sa may Legazpi Boulevard, ha? Parundong sana, it's Friday night. Drink moderately lang po, ha? Make sure lang na ang alak po

0: ako sa utak. Kalums na. Magtada siyang pagpauli iya. Otron ko, drink moderately lang, ha? Pag Friday na dyan talaga eh, hindi ka naman mapagulan. Kaya drink moderately lang ko, ha? Kung mga nag-i-enjoy ka, no more. Muna na pagkabanggi. Alams na. Also, sa mga nasa biyahe man po tonight, again, inutunta, salamatan ko po, ha? Sa mga jeep drivers natin na pag-arahe na o nga sa garahe na. Salamat sa pagtutok, ha? Here at OKFM Legazpi. Nakatutok yan sa puon sa pag hali sa garahe hanggang sa paggarahe. Yan. Salamaton sa mga solid copy po nating jeep drivers na nagbiyahe kasubab. At syempre kasarabay na dyan. So, nasa biyahe pa tonight. Yan. Mga solid copy po nating jeep drivers ng mga biyaheng dalaga Legazpi. Yeah, going dito sa Legazpi City and going man po sa Daraga Albay. Magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Mga solid ka-okay natin, ha? Ng mga jeep drivers po. Tulad ng Clarkson, ano ito? Mike and Jeff Jeepney. Oo, yan. Diba? Estudyante Jeepney. And to all of you guys, ha? Maraming salamat po. Mga solid ka-okay po natin jeep drivers po. Pati naman, kaya sa mga biyaheng talaga ni Gaspi. O, pasay hello sa itong mga pasayero dyan, ha? Hello po. Magandang gabi. Sabay na dyan sa mga jeep drivers na going to 1st District and 3rd District ng Albay. Magandang gabi po dyan sa inyo. Pati naman sa mga pasayero nyo po dyan. Masarabay man po dyan sa mga nasa bus, Pilcab, UV, taxi. Siyempre, Friday night eh. So mga grab car drivers natin dyan, magandang gabi po mga sir, mga bossing. Pati naman sa mga tricycle drivers natin, sa mga nasa paradahan ha, dyan po sa Legazpi, Albay, and Daraga. O sa tamang nasa biyahe na, long range man or short range, alam mo na. Hello po, magandang gabi. And also, sa mga yaraw man po dyan, ha, sa may, yeah, sa nasa biyahe po, mga e-bikes and e-trikes. Sa mga private vehicles and sa mga riders, it's Friday night. Paalala lang po, ha? Have a safe ride! Have a safe trip! Gusto ko, okay ka!
1: This song is brought to you by
2: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your

0: Pwede? Pwede mangutan?
1: Oh, pwedeng pwede. Basta bako sako.
2: Magbabalik kami. Okay, gusto ko? Okay ka. Ilong Ranger?
3: Sa hiling mo, ano-an? Sip-on? O bakong sip-on?
2: Bako yan. Daiman ini Madagos.
3: Ang hatching sa kanuno, inot na sinyalis anin sip-on.
2: Sip-on Dagos?
3: Iyo! Yaon dyan ang pinakadakol na virus in sip-on, tapos pinakalangkawang viral load sa mga inot na aldaw ni sintomas. Nakakaulakit! Mag-Neosep C plus 40 na! Igwang zinc that helps boost immunity. Nagtutuwang nga ni mas bilis galing sa sintomas in sip-on by 2 to 3 days with proper diet and exercise kumpara sa previous formulation. Sa inot na sinyalis ni sip-on, tulos Mag-Neosep C plus 40 with zinc.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep C plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Neosep C plus 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Mga ka-okay na kumakayod pa, shoutout sa inyo. Dito, kayo ang bida. Big Nat!

97.1 of KFM. Gusto ko, okay ka. It's 25 minutes. Makaagi po ang alas 8 kaya pagkabanggi. Gralay, Diyos marahay na banggi po dyan sa Indogabo. So welcome po sa kuyang second hour. Ito po yan sa The Big Night. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Nariacelo pala. At magandang gabi. Happy Friday night. Yan, sa mga solid ka-okay po natin dyan sa Dada's Food House. Magandang gabi po dyan sa inyo. Sigurado, punong-puno na naman yan. Kaya sa mga solid ka-okay po natin dyan sa Dada's Food House, Happy Friday night po dyan sa inyo. Okay? And also, shoutout din natin ang Brew and Barrel. Tuning in tonight. Magandang gabi po dyan sa inyo. Sa Banwa Family, dyan po yan sa May San Isidro, Santo Domingo, Albay. Magandang gabi po, ha? Salamat po, ha, sa pag-tune in. And yan, sa Banwa Family and dyan po sa Brew and Barrel, ha? And San Isidro, Santo Domingo, Albay. Dyan man po sa May Bulaw Luhan. Yan, lagi yan naka-OKFM, ha? Ang Bulaw Luhan. Okay? Just hello pala kay Lynn Lizare, Edge Arcega, Juliet Alejo, at kay Sir John Arnie Ramirez, syempre. Ha, mga solid talkie po natin yan dyan sa Bulaw Luhan. Ha, magandang gabi! And what else? Meron pa ba? Ha, patira natin to, ha? Siya. Yan, sa mga solid talkie natin dyan sa may Barangay Taguntong, Taysan, Legazpi City, Sabado at Andes Family. Magandang gabi po dyan sa inyo. Ay, mga kasamahan din ni Mr. Nice Guy, dyan po yan sa may St. Rose Parish.

Pasensya naman po ulit ng inyong mga sets of goodies. Send naman po yan, Giraray, at 0931-1067672-0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking FB page, it's Don Emilio Navio. Or pwede din sa 97.1 OKFM Legas. Gusto ko, okay ka.

0: dito.
1: Mm. Ano tabi ito, madam?
0: Ito, may nabasa kasi ako, may nanalo sa loto. Ikaw, ha? Kung halimbawang manalo ka sa loto, Noy, anong gagawin mo?
2: Ay, siyempre, babalusan ko man ka mo.
0: Oy, wow, hindi talaga ako nagkamali sa pagrekomenda sa'yo.
2: Siyempre.
0: Eh, matanong ko, eh, ilan naman yung ibabalato mo sa amin ni Sir mo?
2: Actually, babalusan ko man ka mo.
3: Wow!
2: Kamo man, nagigibuhong kang katabang.
3: Unbelievable.
2: May 13 month payment ka mo. May libreng wifi.
3: Wow!
2: May tulong aldaw na day off. Magiging marayon man ako sa Indo bilang amo. Kaya yan man ang balos ko sa Indo.
0: Ah, ganon. Bawas ang sweldo mo. Wala kang pambili ng ticket sa loto.
2: Ay, deka manggana.

0: Sabi mo naman sa natabi.
1: Bawas sa sweldo.
2: 97.1 Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
3: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Late night friend ba ka mo? Music na hati, love songs na walang patid. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo.
1: At

97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. 20 minutes after 9 in the evening. And welcome na po sa kuyang third and final hour. Oras na for your favorite love songs on air and online. Dito po yan sa The Big Night. Mga tugtugan OPM and the foreign love songs. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Nario. Yes, hello and happy evening sa mga solid ko. Okay po natin dyan sa may crossing Humapon, Legazpi City. Especially sa Mata family, magandang gabi to Mami Cherry, to Kuya Hendrian, to Ate Christine, Criso May, to Baby Tala and Baby Christian. Yeah, most especially to Master Kuya Boy Henry Mata. Ha? Magandang gabi po sa Mata family at sa mga solid ko. Okay po natin dyan sa may crossing Humapon, Legazpi City. And also, magandang gabi din and happy birthday to Gemma. Yeah, dalangin ko na sapitin mo ang maraming karawan sa iyong buhay. Salamat po, Sir Don. Always take care. Hali po yan kay Ate Gina ng Anislag, Daraga Albay. Again, happy birthday to you, Gemma. And what else? Don, pasyarot man tabi sa kapatid ko na kay Annalisa Alberto. Uy, happy evening po dyan sa inyo, ha? Salamat po, ha? Mga solid koki natin to sa Santo Domingo, Albaya. Say hello to Annalisa Alberto and kay Salvador Angko. Yan, mga solid koki natin yan dyan sa may Santo Domingo, Albaya. Hi to you also to Mark Nero. And also say hi din, ha, sa mga solid koki natin dyan sa King Store and Bakery. Magandang gabi, ha, to Ate Eden Daria, to Ate Nez Arimado, sa lahat ng staff and sa mga customers. Ha, magandang gabi po dyan sa inyo, okay? Oo, busy daasin na mo niya sa tindahan. Salamat, ha, mga solid ko, okay natin dyan sa my King Store and Bakery. Salamat po ulit ng inyong mga sets of drinks at 0936-7672-0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking FB page, it's Don Emilio Nario. At pwede pa sa 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

97.1 o KFM. Gusto ko, okay ka. It's a what? 20 minutes before hitting 10 in the evening, and say hello. At magandang gabi kay Dan Mendones Estola. Ingat ka palagi, love. Wow, hali po yan. For someone. Walang nilagay dito, ha. Say hello din, ha. Sa Estola family, always tuning in. Maraming salamat, Estola family. And also, say hi din sa Adelia family, ha. Yeah, say hello to sa Kuyang Agong na si Ray Adelia. And pabati man po kay Celeste Remorque. Tapos sa agong niya na si Joel Remorque. And thank you, salamat din po for tuning in sa Adelia family. And dyan man po sa may Kagbakong, Legazpi City, sa ano to, Azarcon at Tamblate family. Magandang gabi po dyan sa inyo. Dyan bali sa Barangay Site, Kagbakong, Legazpi City. And pabati din kay Ate Pichi na always tuning in. Salamat po. Masolid ka, okay natin dyan sa Barangay Site, Kagbakong, Legazpi City. And also sa Flora at Rodriguesa family, magandang gabi din po dyan, ha. Sa mga solid ka, okay natin sa Sagpon, Daraga, Albay, ha. Ang Flora at Rodriguesa family. Gusto ko, okay ka.

97.1 okay FM. Gusto ko okay ka. Eksakto po, alas 10 kaya pagkabanggi. And before I go, shoutout natin ang Paday at Balonso family. Diyan po yan sa may barangay Murok-Burukan, Rapu-Rapu, Albay. Most especially kay Mama Josie na pirming naka-tune in sa Indo. Salamat po. At kay Princess Aryan. Gusto ko, okay ka. Maraming salamat. Marisa, again, hello po sa Paday at Balonso family. At sa mga solid kaukay po natin dyan sa Murok-Burukan. Rapu-Rapu, Albay. And that's it for me, mga kaukay. And done for my show. Mabalik naman po ako sa Agang Banggi, same time, same show, 7 to 10 po yan ang gabi for the big night. At bukas, muli niyo pong aabangan, pakikinggan at sasamahan. It's the Lugdog Jason para po yan sa The OK Morning Express. Masunod po kaan, it's Joseph Casey for The Joyride. At syempre, abangan nyo rin po ang Tambalang Double D. So saying good night and thank you. Enjoy the rest of your Friday night. Stay safe, stay healthy, stay strong, have faith, at lagi lang okay. More of your love songs. Tuloy-tuloy na po yan till 1 a.m. Kaya dyan lamang po kayo. Walang lipatan. Steady lang. Tutok lang. Kami po ang 97.1 okay FM. Gusto ko, okay ka.

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: Si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!
2: Gusto ko! Okay ka!
3: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susaimo kami minahaga.

0: ang lalaking Wiz sa hilig sa basketball pero mahilig magpauntol.
1: Pauntulan ang julin-julin mo, Jason! Okay, FM!
2: Pai, may ituga tabi ako sa imo.
3: Ano ito, Noy?
2: Dahil pa kaya ako ng kaka-girlfriend? Pihikan kaya ako sa babae, Pai?
3: Noy, dahil ka maging pihikan sa babae, tabako ka man gwapo, yo!
4: Hi, ako po si Dalugdog Jason.

0: Hi sunshine, mga ka-okay. Time for kwentuhan and kulitan.
1: Okay, FM.
0: Okay, Morning Express. Sa iyong mga palagatik at mga palagatop at paumay sa mga pirod. Makulugod makakuduhan pero may umukon kung minapin doon. Kung siya ang minakura di, tamlay as in mga dimalas, minaralayas. And favorite DJ na perming nakapulbuhon on OKFM, it's the Lugdog Jason.

0: ang lalaking Wiz sa hiling sa basketball pero mahiling magpauntol.
1: Pauntulan ang julin-julin mo, Jason!

0: May ituga tabi ako sa imo.
1: Ano ito, Noy?
0: Dahil pa kaya ako ng kaka-girlfriend? Pihikan kaya ako sa babae, Pai?
1: Noy, dahil ka maging pihikan sa babae. Tabako ka man, gwapo, yo!
2: Hello, ako si Malik. Gusto ko, okay ka.

0: Paribibeng!
1: Ah!
0: Iba na yung dawa ko?
1: Masay na naman kita.
0: Mapakal ako kay pamplaster digli sa pitis ko, ta pinuloy ka't ako kasubangge.
1: Pinuloy ka't ka kasubangge? Nga taman.
0: May liga baga? Kaintra baga ko sa liga?
1: Usa ka, nata ka mapupulikaton, bangko ka baga?
0: Iyon na nga ni, sisa man ang depulikaton ka to? Bangko na sa nga ni, wala pagitukawan.
2: Rise and shine, look okay. Time for kwentuhan and kulitan.
3: Okay, FM.
2: Okay, Morning Express.

0: ang lalaking wis sa hiling sa basketball pero mahiling magpauntol.
1: Pauntulan ang julin-julin mo, Jason! Okay, FM! Oy, crush! Rata mo mundoon ka. Anong nangyayari sa imo?
2: Brinika na kaya ako kang ilusyon ko. Wara na ining sirbi. Marika ni putulon. Tapos ipakaon sa ayam.
1: Ay, Eddie. Ow, ow, ow, ow, ow.
3: Rise and shine, mga ka-okay. Time for kwentuhan and kulitan.
4: Okay, FM.
3: Okay, Morning Express.

0: Borriquito!
1: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos,

0: kara. Gusto ko. Okay ka.
1: 97.1. Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka.
2: Hi!
3: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
2: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
3: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
2: Oh.
3: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
4: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
5: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
6: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
7: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
6: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
7: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
6: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Rain, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
9: Yay! Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: M. Velasco. Sa hardware at construction, ito ang sigurado. Okay,
1: FM! Gusto ko, okay ka.
2: Morning energy, morning saya, gising na gising ka na.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Mary Claire, ano pa yung mga ibang sakit mo na natulungan ng NIMS?
2: Yung sumasakit mong likod po, tapos lagi akong galit.
1: Tapos nung nag-wellness ako, Dok, naging okay ako. Pati at saka, Dok, hindi ka na nai-stress.
2: Hindi na. Tapos sumasakit, Dok, yung laging ano po, yung ulo.
1: Dati na, oh,
2: noon, halos everyday, sumasakit ang ulo ko, sumusupa ako. Pero nung nag-wellness ako, Dok, naging okay ako.
1: Lahat ng sakit mo natulungan?
2: Mm-mm. Marunong talaga. Okay.
1: Talagang masasabi
2: talagang 100% na ano talaga ako, yung na-cure ba ako dito talaga daw.
3: Ang NIMS Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang NIMS Wellness Center, Piduran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
4: OKFM! Gusto ko, okay ka.
5: Morning energy, morning saya, kising na

0: pagbabalik ang lalaknip na kansanit pa, Minasi Week, sa oras na napurot sakali ang sa imong sinambit.
1: Uy, hirak man, napurot palang sakali.
2: Okay, FM time, 7:01.
3: This time check is brought to you by Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
4: 97.1!
5: Magbabalik kami. Okay.

0: nakikinig, ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
0: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat.
3: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga soaking tindahan.
4: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruing mapabakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hepa B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Okay, FM!
6: Gusto ko, okay ka.
7: Hi, ako po si Dalugdog Jason. Gusto ko, okay.

0: 97.1.
1: Magbabalik kami.
0: OKFM.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Huwag tayo'y may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, kaya...

0: ta garo problema do ka?
1: Subig bakal ko kaya na harong sa subdivision, haluyo na day pa lamang na haman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi.
0: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
1: Ano man ang 8SAC?
0: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
1: Aw iyo, mapa-8SAC ako pa di.
2: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, 2nd Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
3: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano ba sekreto?
4: Wala pare,
3: basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
4: Dapat tamang oras ng pagkain,
3: tamang oras ng pagtulog,
4: at tamang oras magpapawis
3: para healthy tayo lagi.
4: Gaya ngayon,
3: tamang oras na para...
4: Oras na para ano pare?
3: Para mag-coffee break pare.
4: Mahirap namang puro na lang trabaho.
3: Kailangan lagi may katuwang tayo.
4: O ito,
3: share tayo.
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
4: Baka talaga pare ko.
3: Hindi ba ako sa iyo sa sipag mo?
4: Mori Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
3: Ang sarap ng natural.
4: Available
3: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
5: Okay, FM.
6: Gusto ko. Okay ka.
7: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right. Okay, Morning Express.

0: Jopay. Diyos ko, okay ka.
1: 97.1. Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
2: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng tatlong buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa kidney care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
4: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Rain, rain, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemix!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
12: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. Asin Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, ang Pangsanakang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadire o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
13: We are now open in Ligao, at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
14: Tuhod! Siko! Baywa!
15: Aray!
14: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Okay, FM!
0: Gusto ko, okay ka.
17: News?
18: Meron!
17: Banker turned politician.
18: Music?
19: Siyempre! Pero ang pinaka-importante, lakas ng trip!